Alright, magandang gabi, Calgary, and welcome po sa ating Friday Prime Time. At kayo pinakikinig sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras po natin ay 10 minutes after 6 p.m. So bago po tayo magsimula, mga kapatid, hayaan niyo po munang basahin natin ang mga salita hango sa Biblia. Galing sa Mateo 18:19-20. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon, dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa ating Friday Prime Time dito sa ating Radio Pinoy. At ang ating telepono, ulitin natin, 403-717-1943, 403-717-1944 at 403-717-1947. Mamaya po ay sasabihin natin yung mga mga sponsors at yung ating mga upcoming events dito po yan sa Calgary. In the meantime, narito muna ang isang awitin, Paasa ni Yeng Constantino.

anniversary ng Pentecostal. So ito po ay gaganapin sa September 25. Ayun. Ah, September 13 pala. Sorry. September 13. Ito po ay gaganapin sa Holiday Inn and Suites, Calgary South Conference Center. Yan po ay sa 8360 Blackfoot Trail Southeast. So again, Calgary 16th Church Anniversary sa Church of Christ. So yan po ay hatid sa atin ng Pentecostal Church na pinadala sa atin ni Miss Ruby Salahid, ang ating isa sa mga host ng Friday Prime Time. Actually, ngayon po siya eh, pero mukhang may pupuntahan or mukhang busy at may panonoodin daw sila. Hindi daw sila makakarating sa oras, kaya kinover na rin natin. Di po ba? Alright, so ito naman ang tinatawag nilang konsyerto din. The Power Voice Tour. Yun, The Power Voice Tour. September 18, 2026, Calgary. Sa Polish Canadian Cultural Center, 3015 15th Street Northeast. So ang ibig sabihin nito, the Power Voice Tour, September 18, 2026, dito po 'yan sa Calgary. Nandiyan si Laika Gairano, The Voice Kids first season grand champion, at si Bian De La Cruz, Casey Tandingan Ultimate Kalookalike, it's showtime Kalookalike Phase 4 grand winner. Kantahan na umaatikabuto, mga kaibigan. At it's sa atin ang Abundance Productions. So for more information, tawag kayo 307-403-307-2389 and just Iman o kaya si Lisel sa 587-719-3700. At yung ating inihintay, eto na, inihintay natin to bukas na. Ay, bukas sa Sunday pala. Mali, sorry. Sunday, mga kaibigan, sa ang pangalan ng kanyang pagbabasketbolan ay Seven Chiefs Sportsplex and Gym Starlight Center. Ayan po ang si Ann Reyes ng Charles Glenn Toyota at ang 403 Basketball ang A and then RZ Ann. And then PBA Moto Club Calgary Revanse Edition. Ito po ay nandiyan ang mga magagaling na ano na mga basketbolista. Nandiyan si Jerwin Gaco, si Paul Artadi, si Ryan Aranya, si JC Intal at James Suyap, si Rico Meyerhofer at JJ Helterbrand and PJ Simpson. Simon. PJ Simon. General admission is $55 at ang VIP po ay $95. So, please contact for info, tawagan po si Miss Andres sa 403-805-1394. Nandiyan niya sa TV, sa ating Pinoy TV Omni, channel 119, channel 120, channel 106. Yan po ang ating ano, yan po ang ating Pinoy TV kasama itong ating pinagmamalaking basketball event, Revanse Edition. Again, ito po ay gaganapin sa August 23, Sunday 2026 sa 7 Chiefs Sportsplex and Gym Starlight Center. Okay, maraming salamat kay Ms. Ann Reyes. At syempre, manonood tayo dyan. And, huwag din natin kalimutan, bukas na yung ating sinasabing Ankop Walk. Napakatagal na nitong Ankop Walk natin at ito po ay tumutulong sa lahat ng may hirap. Kaya kung kayo po ay may oras para sa Ankop Walk, ito po ay gaganapin sa Glenmore. Sandali, titignan natin. So mga kaibigan, ito po ay isang napakagandang adhikain ng ating mga kaibigan sa Ankop, answering the cry of the poor. At ito po ay gaganapin bukas, yung Ankop. So for more information, puntahan nyo lang yung kanilang Facebook. Puntahan nyo lang ang Facebook ng Ankop, nakalagay dyan.

Yan po ay makikita nyo kung anong oras. Alam ko alas 10, pero sa Glenmore to eh, Glenmore. Sabi nga nila, Glenmore daw. Okay? So, tingnan natin ang ANCOP. Sana nandito. Ayan, ito. So, ito po ay gaganapin sa August 22 sa North Glenmore Park. Alam niyo naman yan kung saan yan, di ba? North Glenmore Park. So, ANCOP Walk 2026. And of course, congratulations sa ANCOP, no? One mission, one walk. Yan ang sabi ng Jan 1, 3 to 4. So, August 22 sa North Glenmore Park. I think alas 8 ng umaga, alas 10 ng umaga to, alas 10 ng umaga. So, magkita-kita po tayo dyan. Kami din ay pupunta dyan para makita natin ang kaganapan ng ANCOP dito po sa 2026. In the meantime, ito po muna ang ating mahal na tagapagtangkilik now. Ang ating pag-uusapan ngayon, siguro, sabi nila, ang ating pag-uusapan ngayon, dahil yung ating guest, ha, yung guest natin, Friday prime time po ito, no? Ang guest po natin ay sarili ko. Ay sarili ko ang ating guest ngayon. Well, anyway, ang ating pag-uusapan ay nakasaad. Maganda itong pag-uusapan na ito dahil ang sinasabi dito ay kung ano daw po ang mga dapat, kung ano po ang itinuturing na utang na loob. Ayun, ba, okay yun ha. Kung ano daw po ang itinuturing na utang na loob. Alam niyo naman ang utang na loob, di ba? Ang utang na loob ay ang malalim na obligasyon na tinatanaw ng pasasalamat at bumawi ng kabutihan sa taong tumulong sa iyo sa oras ng matinding pangangailangan. Ang katanungan, ano daw po ang mga bagay na itinuturing na utang na loob? So mamaya yan, pagbabalik ko. Ngayon, kung meron kayong mga comment dyan, mag-comment na kayo. Live na po tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM Calgary at sa YouTube channel at sa TikTok channel, sa Pinoy TV Calgary YouTube channel po yun. At ang ating TikTok channel naman, Radio Pinoy TV Calgary. At sa isa pang Facebook natin, Pinoy TV Calgary Facebook page. Pinoy TV Calgary. Pinoy TV Special pala. Sorry. Pinoy TV Special. Wow! Meron tayong anong dito? Meron tayong comment na kagad. Kenene De Jesus! Hi, Juan Manila! I just wanted to say rest in peace to one of my childhood friends. Mothers Belen Tolentino. Oh, si Tita Belen pala. Tita Belen. Ito po ay siyempre mga kaibigan natin. Pilipino po ito. Rest in peace to one of my childhood friends, Mothers Belen Tolentino. She was always a nice lady to me, and I wish her condolence to her family, and with her an easy time in heaven. Okay. So maraming salamat. For more comments, mga kaibigan, pwede, kami po ay taus-pusong nagko-condolence sa pamilya Tolentino sa pagkawala po ni Tita Belen. Tita Belen Tolentino. Okay. So, mga kapatid, balik tayo sa ating Radio Pinoy Magandang Gabi Calgary at pakinggan naman natin ang isang awitin, Tulad Mo.

Walang makina, walang gasolina, depende sa lahat. Naghahanap ka ba ng sasakyan pang pamilya? 8-seater? Andito na, ang Kia Carnival.

Alright, happy Friday prime time mga kaibigan. At kayo pa rin po'y nakikinig sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay 40 minutes after 6 PM. At magpapasalamat lang muna ako no, sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatid na sumama sa ating Philippine Calgary Summer Festival. So, ngayon, ang palabas po natin dito sa ating Pinoy TV. Yung Pinoy TV po natin, Lunes, Martes sa umaga po yan. Merkules, Huwebes, sa hapon naman yan. Ngayon, yung Biyernes, both of them are in the morning. So, kung hindi po kayo makakapag-ano, hindi nyo makikita, mapapanood, pwede nyo pong i-record to, mga kapatid. Pwede nyo pong i-record at pag-uwi ninyo, tsaka nyo panoorin. Dahil kung kayo po ay nakasama dito sa 6 Philippine Calgary Summer Festival, eh siguradong mapapanood ninyo ang sarili nyo sa TV. Katulad dito, no? Napalabas natin, Dual Motion, tapos this week, Gordon Sparkles, Star Eyes pa rin, Bloom Dancers, at si Gabby, at Glam Dancers, Arclight Band, King West, pinalabas na, Filipino Culture Society of Edri, ipalalabas po yan next week, at saka yung kay Yaesha Kapasha, showing na yan. So, si Casey Ibanez, Abli Lienzo Rima, siguro next Friday po ito. Well, anyway, ang point po natin dito, yung mga nag-perform po ay mangyari lang na hintayin nyo po yung inyong mga ano performance, ano? Yung inyong mga performance po ay mapapalabas sa TV. So, tignan-tignan nyo po. Bagay, in-announce ko na. Basta yung Saturday, yun muna, syempre. Yung mga performers nung Saturday ipalalabas sa Omni TV. Sa Channel 119, Channel 120, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes. Inano na lahat eh, no? Merkules, Huwebes, Biyernes. Pero totoo po yun. Araw-araw, nandiyan tayo. So, maraming salamat sa Omni TV. At tayo po ay binigyan ng pagkakataon. Now, eto na, no? Maraming salamat sa Pinoy Connection din. Pinoy Connection, up to 5,000 off in stock Tacomas and Tandas. It's time to Toyota. Free winter tires and free tires and dream warranty on every sale. Free prepaid maintenance for 5 years. And free oil and filter offer for life. Rebates and discounts up to $10,000 on in-stock EV Toyotas, BZ price plug-in and RAV4 plug-in. Financing as low as 0% and no payment for 6 months OAC. For more information, tawagan po ang Pinoy Connection at your Toyota Giant Country Hills Toyota sa 403-290-1111 or log on sa chtoyota.com. Ang oras natin,

45 minutes after 6 p.m. Ito na, mga kapatid. Yung balita muna, balita muna natin, ha. Ito po yung ating balita ngayong araw na ito. Wait just a minute. Ang balita po ngayon ay medyo matindi dahil ina, dalawang anak natagpo ang patay sa sasakyan. Yan po ay mamaya ayatin natin yan. Dole, empleyadong maaksidente, tatanggap ng benepisyo. At impeachment must be bilis sa bagong schedule, sabi ni Gatchalian. Nationwide active attack drill sa mga paaralan, inutos ng DepEd. Mas mahigpit na gun storage rules, itinutulak ni Senator Rafi. Yan at ang iba pang mga balita sa dito po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang Friday Prime Time. So tingnan muna natin ang ating mga maiinit at mga naglalagablab na balita. Ang oras natin ay 45 minutes after 6 p.m.

0: radyo ng Pilipinas sa Calgary.
1: Hi, I'm Trevor.
0: Ayan, si Trevi.
1: You're listening to my lolo in Manila. I'm afraid you'll
0: be annoyed. Ayan, okay. Ina, dalawang anak, natagpo ang patay sa sasakyan. Natagpo ang patay at may mga tama ng bala ng baril sa ulo ng ang isang ginang at dalawang batang anak na sa loob ng isang abandonadong sasakyan sa Barangay Talaksan, San Rafael, Bulacan. Itong Huwebes, kinilala ng pulisya ang mga biktima na sina Margie Rose Valderrama Macalinao, 31 years old, at mga anak niyang sina Jensen Matthew, 9, at Giselle Margaret, 4. Ayon sa paunang ulat ng San Rafael Municipal Police Station, natuklasan. Bandang alas 2 ng madaling araw ang isang Toyota Avanza na may plakang NKG3374 sa naturang lugar na nasa backseat ng sasakyan ng tatlong bangkay na magkakatabing nakahiga. Dole, empleyadong maaksidente tatanggap ng benepisyo. Dahil sa masamang panahon, nagpaalala ang Department of Labor and Employment or Dole na may karapatang tumanggap ng kompensasyon at iba pang benepisyo ang mga manggagawang makaranas ng work-related injury dahil sa masamang panahon sa ilalim ng Employees Compensation or EC Program ng Employees Compensation Commission or ECC. Ayon kay ECC Executive Director Attorney Kaima Via B. Velasquez, saklaw ng programa ang mga aksidenteng nangyayari habang papasok o papauwi mula sa trabaho kabilang ang pagkadulas sa basang kalsada o pagkahulog sa bukas na manhole. Impeachment trial mas bibilis sa bagong schedule, sabi ni Gatchalian. Inihayag ni Senate President Sherwin Gatchalian nitong Biyernes na nagkaroon na ng consensus ang mga senator judge kung saan ibabalik sa hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang mapabilis ang mga paglilitis. Nauna nang iminungkahi ni Senator Judge Juan Miguel Mig Subiri ang nagmungkahi na ibalik sa hapon ang impeachment trial upang magkaroon ng mas maraming oras ang prosecution at defense teams na ihayag ang kanilang mga argumento. But balak isagawa ang legislative session ng Senado sa alas 10 ng umaga dahil maaaring ilang oras lamang itong tatagal. Pagkatapos ng session, sinabi ni Subiri na maaaring magsimula ang trial ng alas 3 ng hapon kung saan hindi naman masasagasaan ang legislative session.

Calendar. Yan po ang ating mainit at mga naglalagablab na balita. At punta ulit tayo sa ating mga awitin.

Alright, ang oras natin ay 52 minutes after 6 p.m. At balik po tayo sa ating Radio Pinoy Friday Prime Time. At meron tayong mga comments dito. Teka, babasahin natin sandali. Happy Friday Prime Time. I would like to greet my sister, Ate A.N. O nga pala, si Ate A.N. Happy birthday kay Chrislyn Lorraine. Happy birthday sa'yo, A.N. And may you have many, many more birthdays to come. We wish you good health and may God bless you always. So sana bantayan ka parati ng Panginoon Diyos. Ngayong araw na ito, you deserve to be happy because it's your birthday. Happy birthday kay Ate A.N. Alright, so balik tayo sa ating Radio Pinoy Friday Prime Time. Thank you very much, Nene De Jesus. And eto na po yung ating topic for tonight. At tinasabi sayang, ano, 5 minutes. 5 minutes lang natin mapapag-usapan. Ano daw po ang sinasabing bagay na itinuturing na utang na loob. So, ano daw po yung utang na loob? Ano ba yun? Ano nangyari? Okay. So, alright. So, eto na, no, mga kaibigan. So, yung mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob, baka hindi nila alam na utang na loob nila yon. Kaya hindi sila makatanaw ng utang na

loob. Dahil ang sinasabi dito, mga kaibigan, ang sinasabi po ay ang utang na loob daw po ay isang malalim na obligasyon, ha? Malalim na obligasyon na tumanaw ng pasasalamat at bumawi ng kabutihan sa taong tumulong sa iyo sa oras ng matinding pangangailangan. Now, ang unang-unang nasa isip ko, siyempre, nanay, di ba? Magulang. Pinalaki ka niyan. Ang nanay kasi, bago nasa sinapupunan ka pa lang, ikaw ay inaalagaan na. Gusto maging malusog ka pag lumabas ka sa mundo. So, isipin niyo yun, di ba? So, isa yon sa naiisip natin na itinuturing na utang na loob. So lahat po yan. Lahat yan ay utang na loob sa ating mga magulang. Of course, hindi natin mababawasan ang utang na loob, ang pasasalamat natin sa Panginoon Diyos, di ba? Dahil sa Panginoon Diyos, siya ang nagbigay ng lahat-lahat. Pati nanay mo, Panginoon Diyos ang nagbigay dyan. So, iba naman ang pasasalamat natin sa Panginoon Diyos dahil siya po ang may gawa ng lahat. Siya ang may gawa ng langit at lupa, ang mga mundo, ang hangin, ang lahat ng nakikita nyo, siya po yun. Okay, so anyway, narito po ang mga karaniwang bagay na itinuturing na utang na loob sa kulturang Pilipino. So eto, pakinggan nyo ha, yung mga hindi tumatanaw na utang na loob, eto, baka nandito yon. Pero, syempre, yung mga tumatanaw naman ng utang na loob, alam nila na may utang na loob sila. O alam nila na may utang na loob sila doon sa tao na yon, di ba? Ngayon, yung iba naman, baka hindi nila alam na utang na loob nila yon. So, kaya lang, hindi mo pwedeng i-ignore. Batas yun eh, di ba? Yung batas eh, wala namang ano yan eh. Wala namang ini-exempt dyan, di ba? Okay, so eto na. Pinansyal at edukasyon. Pagpapatapos sa pag-aaral, pagtutusto sa inyong tuition fee o mga bayarin sa eskwela para makapagtapos ka ng kuleyo. Isa sa mga, ano yan, utang na loob yan. Tulong na pera. Pagpapahiram o pagbibigay ng malalaking halaga para malampasan ang krisis ng pamilya nang walang hinihinging kapalit noong panahong iyon. Ikatlo, ang ikatlo ay trabaho at kabuhayan. Sayang, malapit na matapos. 6:56 na eh. So, isa na lang, ay nako, malalapit na. Okay, trabaho at kabuhayan. Pagpasok sa trabaho, pagrekomenda o pagpasok sa iyo sa isang magandang kumpanya para magkaroon ka ng matatag na kabuhayan. At ikaapat ay puhunan sa negosyo, pagbibigay ng unang kapital o kagamitan para makapagsimula ka ng sarili mong negosyo. Utang na loob po yan. At isa pa, kalusugan at kaligtasan, paggamot sa sakit, pagtulong sa pagbabayad ng mamahaling babayarin sa ospital o operasyon na isang mahal sa buhay. Ang pang-anim naman, pagsagip sa buhay, pagliligtas sa iyo o sa kapamilya mo mula sa panganib o kapahamakan. Utang na loob po yun. At ang tirahan at pagkain, pagpapatuloy sa bahay. Naging AI tuloy ako eh. Di ba yung AI, hindi mabasa ng maayos. Tirahan at pagkain, pagpapatuloy sa bahay, pagpapatira sa iyo o sa buong pamilya mo sa kanilang tahanan nang walang bayad noong wala kayong matuluyan. Utang na loob po yan. Ang pagpapakain sa gutom, pagbibigay ng pagkain sa inyong pamilya noong panahon na wala na kayong makain. Yan po ang mga bagay, no? Ang mga bagay na sinasabi nating utang na loob. So marami pa kung bakit ka nakarating dito sa ibang bansa o kung paano ka nakarating sa ibang bansa may tumulong sa'yo, utang na loob mo yun sa tao na yun. O kaya naman, di ba? O kaya naman, pagpapatuloy sa'yo na wala kang matuluyan. Sinabi nga dito, di ba? Pagpapatuloy sa'yo na wala kang... Dapat tayo po ay tumatanaw. Di ba may kasabihan nga, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Pero ang lingon naman ang lingon sa pinanggalingan, ang lingon naman bangin na, hindi pa nalalaman. Pero biro lang po yun. Pero ang sinasabi natin, kailangan

0: Nga ni, tumanaw tayo ng utang na loob. Ito po si JM, Asin Juan, Manila. Huwag po natin kalimutang manalangin bago matulog. At huwag po natin kalimutang ipagbunyi, ipagdiwang ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos na ibinibigay po sa atin sa araw-araw. Basahin ko muna ang ating huling salitang hango sa Biblia, ang Mateo 18:19-20. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking amang nasa langit, sapagkat saan man may dalawa o tatlong magkakatipon, dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mabuhay ang mga Pinoy! And God bless everybody.
1: The time is 7 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.